0: Mga katrupa, exciting!
1: Saltong Plus Gold!
2: Nanay Christy?
3: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog, tanawan, I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So, I tried Saltong Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Saltong Plus Gold and Saltong Vitamin C.
1: Saltong Plus Gold!
4: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kisig!
1: Laging bitin, ibalik ang baksi, ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo!
4: Oh, yes!
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: At lalakas ka pa! Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas sa akong panit at sa kunyahan ko. Karuwa, katlo ako ng gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
1: Yan namigin!
4: Santon Plus Herbal Soap.
1: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
8: Mag-Vision X-Plus Softgel Capsule. Vision X-Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na may taglay na lugi, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X-Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
9: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at balunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: super exciting!
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.
0: Exciting!
2: XFM.
3: XFM.
2: FM.
4: El eksakto ora mga katropa, alas 7.15 el ora talima kanaton el Windsor win from within. Itamin el Western Union of the fastest way to send money worldwide. Moving money for better. Western Union, you never apart.
1: Araw-araw, may mga pangyayari na dapat mong malaman. Dahil ikaw at ako ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang mga balita dito sa Bullseye. Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may malinaw na opinion ang mga balita at kontrobersiya ngayon. Bullseye. Dito lang sa inyong katropang istasyon, XFM Network Philippines. Bullseye. Bullseye. Bullseye. Bullseye.

¿Qué tal? ¿Qué tal mi ciudad de Zamboanga? ¿Qué tal el de 98 Barangay? El de 98 Barangay Capitán, ¿qué tal? Good morning también con el de Aton Baga Teachers. El de Aton Baga Estudiante. El de Aton Baga Traffic Enforcer. Traffic Management Unit. Importamente de la Bailación de Seguridad. El de Aton Wismin Com. Philippine Navy. El de Aton Philippine Coast Guard. Good morning, con ustedes. Y también de Aton Sabaga City Police Office. El de Aton PRO9. Importamente de la Bailación de Aton Baga Vivientes na Costa Oeste. Y también na Costa Oeste. Particular na Baga Coastal Area. ¿Qué tal ustedes? El mga parents de Aton. El de ustedes mga anak bata kami na para andan na eskwela. Baka man late. Traffic ya. Especialmente alin na Costa Oeste. Legon rato mga katropa. Dali kami mira con ustedes. Pakilaya de traffic. Alin na Costa Oeste particular na Ayala. ¿Qué tal? Good morning con el de Aton mga vivientes de ciudad de Zamboanga. El de Aton Baga Bentero, Bentera de Gulay. ¿Qué tal ustedes? El de Aton Baga Driver, Sweet Lover. ¿Qué tal? ¿Qué tal también el de Aton Baga Police, Kenta Bilal, Seguridad, Aknato, Nakina, Ciudad de Zamboanga? Good morning con ustedes. El de Aton Baga Security Guard. ¿Qué tal? ¿Y almorza de ustedes? Debe si almorza ustedes. Almorza ustedes healthy. Pakilaya ba? Manhunto con el producto del Yes to Health. Di ayo ustedes mga katropa con el kaugalian de ustedes kapel, kape komersyal. Dese cosa ta po dende, no ese cosa ta po de ayuda na di atong kuwerpo. Tarik po hila kita enfermedad baga katropa. Na maga mahilig ta to mga kape, asigura lang kape ta to makita mga katropa, sabroso ya, e grande pa po de ayuda na di atong salud. El kape na natural, tapo de este ayuda ko sa kita tasinti na di atong kuwerpo. Especialmente mga hormonal imbalances. Kaya mo ta kontrol ako ng mga bukol-bukol na kuwerpo. Especialmente mga hormonal imbalances. Especialmente mga katropa ko ng mga hombre. Kumailag ilintiasyon de prostate. Grande po di ayuda mga katropa si usted hasta toma ko ng Santon Plus Coffee Mix. Que tiene este ay supla bones. Kaya mo ta kontrol ako na di atong mga hormones. Todo este natural mga katropa. Pwera pa ko na sa mga katropa. El Santon Plus Coffee Mix. Ta pwede tambien este dahil enerhiya. Especialmente con aquellos firme maluya al cuerpo. Por causa cansado na trabajo. Untasa lang de Santon Plus Coffee Mix. Tiene este ingrediente el mangustín, malunggay y también el soya powder. Amos esta dale sabroso con el Santon Plus Coffee Mix. Ese mga katropa Santon Plus Coffee Mix, bien sabroso ya, ta pwede pa ayuda na di atong salud. Eh, por causa, este kita ko sa pwede binipisya ko na ese mga katropa. Tama boost el di atong energy, boost immunity, help digestion, lower cholesterol. Liver friendly, anti-inflammatory, anti-aging. Ese mga katropa, ta pwede kita binipisya con el Santon Plus Coffee Mix. Por eso mga katropa, ta invita kami con ustedes. Kumprayaan din ang parmacha, kumpra ko na ese mga katropa. Kaya por causa el Santon Plus Coffee Mix, hindi ka lang nagkape, naggamot ka pa. Kumatan ustedes mga katropa con el Santon Plus Gold. El Santon Plus Gold mga katropa, un klase de herbal product del Yes to Health que bien efectivo. Be manade con este encuentro, be manade con este kenya bidipisya, be manade con este kenya keda bueno mga katropa, de pestoma sila con el Santon Plus Gold. Que el Santon Plus Gold mga katropa, un klase de food supplement del Yes to Health que necesita kita todo el día mga katropa para también na di atun baga salud. Kaya yung Santon Plus Coffee, Santon Plus Gold mga katropa, tapri bini kita chine cancer. Este cosa kita binipisyo tapo de sa mga katropa. Powerful antioxidant immunity booster. Promote healthy hearts. Fight cancer. Lower blood sugar level. Ese mga katropa, uno lang si mga katropa del mga produkto del yesto que amo kita tabinipisya mga katropa. Pwera pa ko neste, inaante ka mga katropa na manggustin. Ara tabi, nampala yung mga katropa, taman reduce el diatun weight. Fight cancer, lower blood sugar level, lower cholesterol.
Health cleansing body, vitamin ng malunggay, fight malnutrition, lower blood sugar level, anti-inflammatory, lower cholesterol, na garlic mga katropa, and reduce aldeaton hypertension, lower high blood pressure, reduce cholesterol level, detoxifies body, spirulina mga katropa, effective antioxidant, help prevent cancer, lower blood pressure, improve allergy rhinitis. Ese mga katropa, el mga produkto del el produkto del yesuel que necesita kita todo dia. Ingrediente mga katropa, garlic, spirulina, manggulay, malunggay, ampalaya, itambien el mangustin, aquel ya liyo inante mga katropa, amo que el beneficio kita tapo de saka. Bemanada mga katropa, kanya toma koleste, bemanada koleste, yang kuento, ya queda bueno de la salud. Mga bukol-bukol na kwerpo, ya krisi mga katropa, despes lang toma kone Santon Plus Gold, tadiriti ya si mga katropa, igual ya lang kone el mujer mapuersa, pin-pin pareha, el antes de aton, vice mayor de ciudad de Zamboanga, kaya mga bukol-bukol ya krisi, cancerous mga katropa. Onde-onde ya man nakura, grande mga katropa, gastos, pero ya queda bueno. Un barkada kone li atrakaya, manda toma kone Santon Plus Gold, no hay pa un mes mga katropa, ya diriti hinahina el mga bukol-bukol na kwerpo. Ara kondisyon niya mga katropa. No hay mas kosa tasinti na kwerpo, bonamente ako sa tapoyata pwede dormi. Disperta aga, no hay mas el aray dito, aray doon. Ya keda kondisyon na kwerpo. Dispes lang toba sila kone Santon Plus Gold. Kaya mga katropa, kosa po se desespera. Ande ustedes también mga katropa, kumpreten ustedes kone Santon Plus Gold. Kaya por causal Santon Plus Gold, food supplement for healthy body and stronger immunity. Ese mga katropa, el cosa beneficio que tata puede sacar. Andalong ustedes mga katropa, bilabolesen ade ustedes mga suki farmasya. Andalong ustedes mga katropa, alin ade ustedes barangay. Ara este mga momento mga katropa, mga tiempo, bimanade agad mga katropa, mga farmasya na kada barangay. Anda ustedes, hindi ustedes anda na pueblo, alilang na ustedes barangay, available yas eh. Na Joann's Pharmacy, Cecil's Pharmacy, Medi Pharmacy's Convenience Store, Mercedes Brands, Watson's, Oro Wonder Drugs. Itambien mga katropa, kina XFM Broadcast Studio, akilang kami mga katropa na barangay Tetuan, Apolinario Marquez Drive, Apolinario Compound, takilang ila XFM Zamboanga, or kaya ustedes mga katropa, through online lang, man order yung mga katropa. Ali mismo na Shopee, itambien na Lazada. Available is todo mga katropa, kung sa tamin siya nyan, mention na yun, para pwede tayo ustedes man abi, pwede kaya tayo ustedes bueno, el de ustedes magasalud. Andalang ali mga katropa, pwede tayo man joy, pwede tayo kumpra kulese nationwide na Mercury Drugstore. Katropa, tan-invite kami con ustedes, manunto conmigo aquí en el programa del Bullseye. Hasta luego kita alas 10, mga katropa, chine kita kuantos mag-update. Kuantos suceso ka nato na kina siyudad de Zamboanga. Update especialmente alin na Costa West. Traffic, suceso del un senior citizen, mga katropa. Alas kami update con ustedes, around rato, mga katropa. Manunto lang conmigo aquí en el Bullseye. Man like y man share el Facebook page del XFM Zamboanga, particular el programa del Bullseye. Para po de ustedes también ma-uwi el mga kwantos mga notisya de ustedes mga pamilya mga katropa. Y también mga katropa, alin na radio, abri ustedes el frequency 99.5 XFM Zamboanga. Asesuay na kone sa radio para po de uwi el mga bisinos. Y también, mapalo también el official YouTube channel del XFM Zamboanga mga katropa. Katropa, el hora de atun alas 7:25 ya. El hora talibakan atun el Western Union, you never apart. Mga katropa, este de atun, este tako sa indiskuti, ara mga katropa, excited kati. Este mga katropa, bimbali kati, este ka porkausa. Sabi mga kita mga katropa, kung sa pasa ali na Maynila, particular na Senado mga katropa, sakat tatse update lang kung rato mga katropa. Kung el katropa reporter di ato nila na Senado yang tutok kung ito issue mga katropa si katropang Rambulabay durante el Blue Ribbon Committee hearing mga katropa inoy ase na Senado, sinoy ase na EDSA magulo mga katropa bemanada ko sa imensyona el mga witnesses bemanada temen yan reveal mga nombre mga pictures mga katropa bemanada ya bemanada tal chain item information mga katropa kay kasabuat kay LTO de cosa, aquel mga bihikulo, mga katropa ya usa,
akil mga bihikulo ya usa para ma-deliver. Yan delete el mga plate number. Auto plate number ya assign na LTO. Ansina sila di power po. Lego si un rato mga tropa, sabi kita si, kung sa kosa ba, kay largo el session, largo el hearing mga katropa. Este ba hearing nila, recognize ba este? Recognize ba este na gobyerno? Este hearing de la Cayetano Black, si kita sabi, kay tan insist, la Gatchelan Black, sila el legit. Baga katropa, sila lang el investiga, hindi el Cayetano Black. Si tamin, sabi kita si Lego mga katropa. Itambien mga katropa, un senior citizen, kanya man jogging lang na old highway, giwan, biktima di hit and run. Este mga katropa, inantes lang at este madrugada mga katropa, alas 5 pasada, taman jogging. Timing ya pasa kita mga katropa, baliskat el viejo. Man jogging lang, yan sangit. Kundi atraka kita mga katropa, yung kwento sensita pa ambulansya, okay ba ele? Ya ba pa el driver? Ya pregunta mga katropa, okay lang to? Yable el biktima el senior citizen. Hindi. Benduel ligat imipias no pwede may niya. Yable lamang kita ambulansya. Apeni man dial mga katropa. Yako rail driver. Munta na siyo bihikulo. Paragan. Yes ka pa. Lego si mga katropa. Diskuti kita si Lego mga katropa. Si boss eh. Ya pwede kita kubli. Denantes madrugada mga katropa. Itambien un senior citizen tambien mga katropa biktima de aksidente bihikular alin highway de Talisayan muerto senior lord porque beste sige dito mga senior citizen di ato takabah biktima este mga katropa dead on the spot makalastima dahil sige natin detalye lego un rato mga katropa itambien itabian mga katropa, pabadre de pamilya kung kenya tumba el grande pono na di ila kasa junto con su pamilya ng kargasan. Ya despedia na hospital ayer. Kalastima mga critical katakil, na ICU yakel mga katropa. Na ICU yakel. Critical yung kondisyon del padre pa. Makalastima, pobre yung mga katropa. Ora ta descansa entero pamilya, bigla ya tumba grande pono. Del Sabado. Critical el condition no na ICU ayer tarde. Ya deklara yung mga katropa kay despedia el pobre biktima. Ese mga katropa, mga detalyes, prinsipya na un senior citizen, kanya kina biktima, mga na accidente vehicular, itambien ma, ese tambien mga katropa, padre de pamilya, ya sali muerto. Dalis ka natong live report, lego un rato mga katropa, el pescador del noticia, katropang Marlon Garcia. Itambien mga katropa, gobyerno lokal, ipulis na kontinua kondusi rescue operation ng mga mendicants na sentro del pueblo. Stikel mga katropa, el sin descanso operasyon de datun mga pulis, el datun mga personel del CSWD, personel de Sabaga City Police Office. Itambien mga katropa, el uno pa aki mga katropa, ese mga katropa, el kosa kita, ta-mention na aki mga katropa, el kwantos mga insidente. Ese mga katropa, alimismo na Centro del Pueblo, sabi mo kita muy bien mga katropa. Sabi kita muy bien, kay por causa mga katropa, el kwantos mga event, kwantos mga reklamo del mga netizens, mga mendicants, peyo na ohos. Sit makahuya mga katropa, si chene kita mga katropa, si Chene, kwantos mga bisita? Ta-bisita ka natin aki na siyudad ni Zamboanga? Di otro lugar? Mga local tourist or international tourist, mga katropa. Ya pasa kanila. Si pasa kanila, mga katropa. Tali sila hantal na kamino. Na saidok ta durmi. Punto ko ng mga bata. El los limas pali, mga katropa. El duele pamira kanila, mga katropa. El mga, este, mga pantos kanila mga katropa, solvent user. Peyo na ohos mga katropa. Umalin para mira. Ta-destrosa mga katropa el imahen de la ciudad de Zamboanga. Ta-promote mga katropa de aton city government, de aton city tourism officer. Ta-promote mga katropa kon el
tamang promote ko na datong turismo. Pero mga katropa, channel kanila, tapoy limbira, talilang na kamino. Kosa el pensamiento del datong mga bisita, abla ka tadihalang el gobyerno lokal. Mga talilang na kamino, los demás mga katropa, el umalin aking mga katropa, este mga mendicants, mga solvent users. Hindi man todo mga katropa, pero mayor parte kanila mga katropa, tausa, tauli, solvent. Emprentera ko del mga bibientes, emprentera na public. Amokel umalin mira mga katropa. Por eso, el datong otoridad, el datong na mga, el datong gobyerno lokal, CSWDO, PNP, ta kontinua kunduse rescue operation kanila. Para tamen buenamente el datong na sentro del pueblo mga katropa. Kwantos kanila tamen, takay datan imbuelto na mga snatching na sentro del pueblo. Este lubeto del datong gobyerno lokal. Para pone kanila na lugar, hindi sila peyo na os, hindi sila destorbo, con el mga bibiente, hindi sila malin mira. Kaya bonito turismo ka na ito na kita siyudad ng Zamboanga. Y también mga katropa, este también, abandonado bagahe na Veterans Avenue, eh, dahil susto con el mga motorista y mga bibientes de Barangay Sontri. Kaya también mga katropa, base na initial investigation, hombre, mujer, a bordo na single motor. Sila yan nabuta ko ng bag, iadihalang ko ng bag na kanto'y kamino. Ese mga katropa, iliadali susto. Ese mga katropa, ensigidas, el Kenya pwede mira ko na sa ensigidas sa reporta ng polis. El polis tamin, ensigidas tamin, iareporta tamin. Ali mismo na PNP BAM Squad, ali kung kanda si Erneste Hernandez. Para pwede mira, pwede inspeksyon ako nese, para pwede mambili pa, kosa yung laman del bag. Pero temporamente, yasera ko na kamino. Para dali tamin na kamino ko na datong PNP BAM Squad, ta-investiga. Usando K92, si tambien mga katropa. Mga katropa, si kita ay kosa diskutin mga katropa. Aki mismo na programa del Bulsay. Good morning, otra mismo mga katropa, alin kong Sir Nald, alin na Sampaguita Giwan. Good morning kami kung Rapunzel Malyare, kung Victor Andes, ali na Lower Kabatangan. Good morning, Agnes Tinguha. Good morning kontigo, ma'am. Kristen Wat Gulay. Good morning kontigo. Good morning kong ustedes, at tambien Inot Family, ali mga katropa na Caridad, Murga, mga katropa, Barangay, Tumaga. Good morning kong ustedes. Mga katropa, manhunto kumigo aki na programa del Bulsay. Hasta luego kita alas 10 mga katropa. Hasta luego kita alas 10. Manada kami ko sa i-discuti. Manada kami ko sa informa kung ustedes mga katropa. Para tamin sa lesa disinforma ko sa tasosede ka natin aki na siyudad ni Zamboanga. Good morning. Good morning tamin kung IC June. Good morning tamin kung miyong mga batchmate del FTI. Good morning kung ustedes. Mga katropa, yung ora niya doon, alas 7.35 yung mga katropa. Este ora talibakan natin ng Vincent. Win from within. Mga katropa, yung programa del Bulsay. Junto ko dito, sa desibido na Eric Katropa, Joseph Sosobrado. Bira lang kami mga katropa, this is the Quantos, mag-aabiso.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Yes! To help!
2: Ako si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan, nga mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw, pibujod ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang hati ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape, nagawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: XFM
6: Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganun dati. Yung pala, sign na pala yung astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
6: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon, hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
8: Premium D3, subok na, na makatutulong sa kalusugan.
10: Pare, pare. Oo, ikaw.
11: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
5: XFM Santon Plus Herbal Soul.
12: Ito si Aida Cordero, taga Butike. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soul. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
5: Santon Plus Herbal Soul.
13: Namigin.
5: Santon Plus Herbal Soap.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Manu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
14: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinakalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
16: Mabibili sa mga butika.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Yes! To help!
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Magpapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize.
4: XFM.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Sige na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi. Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusod ko.
6: Santone Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa pusod.
6: Desminorrhea.
8: No more.
6: Santone Plus Herbal Oil.
4: XFM.
9: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
10: Ako si Eri, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santone Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
9: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
11: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa New Lucas.
12: Sestapain. Dayan po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
9: Sestapain, tanggal ang pain, fast and safe. Sestapain.
11: Symptoms persist.
9: Sa mga butika.

0: exciting.
1: XFM.
2: X.
1: XFM.
2: FM.
3: El hora de atun baga katropa a las 7:50 ya. El hora talibakan aton el Western Union, the fastest way to send money worldwide and moving money for better. Western Union, you never apart. Mirando que no programa del Bullseye. Este es el siempre de ustedes servido de Ere Katropa Joseph Sosobrado. Manhuntok mi mga tropa. Saka kita aram mga katropa. Update mga katropa. Alimismo na Costa Oeste. Manada kita pindi ad update alim mga katropa. Good morning kali ali ko na Canada. Na Canada con mi barkada, mi hermano si ka Ariel Katingob. Kasi pa doli, mga katropa, talia, na Canada, edi mi hermano si Ka Ariel Katingo. Boss, good morning, mayong buntag sa imo, boss. Mayong buntag niya. O, mayong buntag po, mga katropa. Gramal greet kita, mga greet na mga katropa. Yan na Canada, mga katropa, ha, tamira sila. Si Jenier Duque. Hiner Duque watching from PM, Canada. Y también mga katropa, si Boss Dennis Bartolo, alitamin na Mito, Manitoba, Canada. Y también, siyempre, con Ariel Katingog. Oh, mayong gabi sa inyo diya, ha? Mayong gabi. Boss Hiner Duque, good evening. Kumusta po? Y también mga katropa, mga katingob pamilya, aquí mismo na barangay Tumaga. Qué tal ustedes? Kay Maybel Espiritu. Tamira daw siya, tali sila na Canada, mga OFW mga katropa, tali na Canada. Si Kamabel Espiritu, si Kahinera Duque, y también mga katropa, si Kadenis Bartolo. Tali sila na Canada mga katropa, tamira ka natin live. Kosat ganap, kosat asusini ka natin aki na siyudad de Sambuanga mga katropa. Pero mientras tanto mga katropa, dama na derecho na kita kay mga katropa. Kaya na kita mga katropa, un senior citizen, kenya man jogging lang na old highway barangay Giwan. Yake na biktima, the hit and run. Ito mga katropa, inahante lang at este mga katropa. Kwan de pasayo inante madrugada mga pasada alas 5 ali na old highway por eso ta yes yan kwan kita po ya trasa kita po mga katropa tanjaging in la una 72 anyos senior citizen mga katropa sabi man no sede sa pantanjaging mga katropa siyempre hinahinay lang siyempre senior citizen yakel tan ehersisyo tapensa tan ele disyo salud. Presidente sa ilang mga katropa di Aurora Village. Ali lang lit ang jogging. Kundi ang jogging li mga katropa, talilo, pobre man. Tiene uno vehiculo ya pasa. Timing encuentro kita. Mira kita ko nila abuelo mga katropa, senior citizen. Aka ba, akil, do tanwokaton lang ele. Tanwokaton. This was kando ya pasa, yan sangit ko nila mga katropa. Yan sangit ko nila, buena lang siya kabesa. Noy mambanga ko na si Gater. Ali, buna na mambanga. So, yaabaha kita mga katropa. Di mi esposa. Oh. Da, yaabaha kita. Ape na abaha mga katropa. Ya, uwi pa yung el-driver. Yaabaha tama yung el-driver. Yang kwento yung mga katropa. Kung este senior citizen. Ya, uwi gatyo. Sir, ke tal to? Okay lang to. Ya, contesta el biyo. Hindi ako okay. Kama tatimbla-timbla yung boses. Hindi ako okay. So, iatra ka kita, iable yo, un rato lang, relax to, numang tumay niya, lama kita ambulansya. So, in Sigidas, yan lama yun na command center mga katropa, para pwede kanila asistensya, ambulansya. Kando yan, lama kita ambulansya mga katropa, ya mira yun kung na driver, ya libanta mga katropa, entrance yung vehicle, pehege eskapada. Kasi naman, ya deha ko na si mga katropa ko na biktima, hantal alin na kamino. So, na kita deha ko na si mga katropa, hasta illegal el medical team del QRS. El rescue team mga katropa, amo ko na ilian rescue team. Lamatan kita pulisya, ligeta yung pulisya, dali kita todo informasyon. Yan review ko na mga CCTV, identify ko na el vehicle. identify ko na yung vehicle ng mga katropa. And sige, Das, kung ese abuelo, hindi kita taman namin niya mga katropa, kita sintile duele, tapregunta kita kunele, el de suyo, kadera. Amo daw kat el duele, ben duele daw kat suyo kadera. Ya pregunta kita sa China ba ilin number, kung el de suyo, mga pamilya, anak ba o esposa ba, para pwede kita lama. Hindi daw le memorize el cell number, el telephone number. Importante sa mga katropa ha, si salio ustedes na casa, nung maulbida ang cellphone number. Para si China man emergencia, ta pwede kita lama. Pwede lama, pwede pindi asistensya si China man. Ese mga katropa, bin importante tamin ese mga katropa, te si taman jogging kita. Kaya ese kamino liya na old highway mga katropa, Manada Grande Pono. Diba Manada Grande Pono liya di mahugan eh. Umpo, makin China eh, mga katropa, China street light. Umpo ko ang mamalung el camino eskura na li mga katropa kaya bigrande-grande mga puno di mahugan ni Ali. Bien importante mga katropa sa taman jogging kita el kosa kita tabisti channel yung po ko do reflectorize. Bien importante sa mga katropa hindi si broma si jacket debe channel reflectorize especialmente mga katropa negro jacket eso negro jacket negro kamisa. Kabar el vehiculo tinted pakilaya kung tigo po demira ang buong mental driver. Unong tamin sa rason mga katropa si porke ko nalito pamansangin. Ara mga katropa, siya pwede man kita si biktima, siya pwede man kita si sangit. Pabor lang tamin, numa ustedes deha. Kontesta ko nel asunto, kontesta ko nel sitwasyon mga katropa. Nung madiha ko nel biktima, asisti ko nel biktima. Eh, liba ko nila yung hospital. Kaya cargo sa diaton, liba ko nila biktima ng hospital. Kaya kita ko na siya po naman sangit. Granting kulpa del tanjaging. Pero mga katropa, hente ese. Debe si maniha kita drive, maniha kita mga katropa, kung kuidaw, na kamino. Na sidewalk, tapasa la biktima, el senior citizen niya, mira kita. Maski man replay mga katropa, el CCTV. Sa sidewalk lang siya, ta kami na todol madrugada, tamire ko na si biho, tamire ko na si biktima mga katropa, tapasa. Tanjaging si mga katropa, di siya jogging, hindi abla jogging to, das, walkathon, ta silang limenyamin niya sumano, di siya braso, sina lang, pero do ta kami na lang ili. Bueno lang mga katropa, kundi tupa ko na ili, hindi todas el golpe. Kasi todas el golpe, sabi mga kita, basta senior citizen, bin brittle, el mga bukuk. No pwede limin niya mga katropa, rason lama kita ambulansya. No pwede limin niya, kay duwele doon sa kadera, rason para habla kita, numagat min niya, sir, esta lang to, tasakay ko nila informasyon, taprikurayo ko nila mga katropa mang kwento para el disuyo kurada tamin, para kosalita sinti, para sakay kita informasyon.